0: ma fi ti ma fi kuyone mwen dibila kuyone mwen dibila ba mwen jembe wot ay ay ay
1: ay ma fi ti ma fi kuyone mwen
0: umande mwen yon la jan.